mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 14 osu elekeje to nlo yi odun 2026 mo ki gbogbo eyan omo Olorun to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde daddy ati mommy pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun edide nle mo gbo latana angeli to si to nso fun mi o ni ki nso fun o pe wa gba iroyin ayo that is what I had yesterday o na mo tun gbo laaro oluwa bi mo se nlo kini ki nso fun awon eniyan re o ni so fun won pe ma fun won ni iroyin ayo gbogbo eyin te ba fe gba iroyin ayo edide e ma bo ni bi pepe so ni igba meje ko to de bi pepe ma gba iroyin ayo loni ma gba iroyin ayo lo sey ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo e kan dobale kunle ni bi pepe e so fun baba mo dupe pe wa fun mi ni iroyin ayo I give you praise because you are going to give me good news gbogbo eyan omo Olorun bi te ba wa duro si e wa dide joko ni bi pepe yin eni baba mo ki ohun o se ana o se eto ni o si se tola mo dupe pe mi ni iroyin ayo kan mommy lowo le lai mo stress kankan lowo e kan ma fi ori yin sotun sosi ka jo ma forin dupe pastor mrs temitayo e ba wa gbon soke ni iseju kan ka fi jo gbe oluwa ga

0: bile yago atini leyin mi eti eti de e kibi eni baba mo dupe po be mi wo pelu iroyin ayo. And that is what the Lord told me. And Tolorun ba ti so nkan fun mi ba yen a ma fi se woli ti leyin gbogbo eyan omo Olorun te ba ti dide nibi bayi nibi te joko si yen tin ba ti jade ninu program mi mo nlo sori Facebook ati TikTok bo ke to pade mi bo yo nlo bise abo lo bise in ke koko to se bo yo ti we bo yo si ti we wa kan bo mi o si lo san ise renu enikan ni ki mo gbo yen egbe ni fe n to win ti Olorun ko wi Oluwa ni ko mi je ki won fo ese won e awon ti an ba gboran ami niyan fun iroyin ayo anigba to ba dola ma mo tun ti gbo nkan kan ta se e won ti bibeli so ninu iwe Proverbs 25 iwe owe 25:25 in fact o je n to ya mi lenu nigba ti oni majemu enikan ni mo mo joko e si joko nbe ma so n ta se laipe yi ninu iwe owe 25 iwe owe wi ko e dogbon ese ike e dogbon fast 25 oni bi omi tutu si okan ti o gbe nbe be ni iyin rere lati ilu okere wa iyen ni pe bi omi tutu si eni to gbe nbe e ma ice water eyin to gbe ba gbe ri to wa wa nu orun ti won wa gbe omi tutu wa o gbe yen si ti fe gbe opa won kan fun omi tutu ni bo lo se feel okan okoko bale enikan ni ki le fe fi yen so iroyin ayo mo jo ke yin o bale ni gbogbo eni to ba ni anfani ati gbo mi Oluwa ni ki n so fun yin pe ni ati ose yi lo ifun ko ni o to kanle wa gba iroyin ayo gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba ti wa ngbo mi e dide nle e wa mo lo si waju ke lo seyin e fowo yen si aya yin awon ti o ba le gboran ni o igba ti n ba pari ni si mani ke lo fo ese yin owo n to ni ki n so nu wa fo ese wa fowo re e si join mi lori Facebook lori YouTube papa julo lori TikTok o dekunle Epaphras awon ti an ba lano yin ti o won gbe dani ati fe lo di ke kan tan on the 15 la la lo yen ta to mu second one eke baba mi nitori quarterjin de je n gba iroyin ayo gbogbo testimony ta mo gba yi iroyin ayo ni eke kini o to su loni ose ki ile ose yi o to su kile osu yi o to su Olorun jo nitori majemu je n gba iroyin ayo Olorun jo gbogbo bawo me se nkigbe je won gba iroyin ayo in the name of Jesus Christ Jesu Oluwa wa mami oni ni 14 ojo kerinla se le ki hallelujah la meje nibi te ba wa but mo fe ke mo gbe nkan kan bo yo fo ni o abo gbe se oke abo gbo wo soke kan se be somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah awa si ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eke eyin te wa lori Facebook eyin na se nti mo ba wi eni ma gba iroyin ayo advantage te eyin te n gbo mi lori Facebook ni nisin wa te soju e emi odekunle Epaphras ma gba iroyin ayo kini o to su ko su yo to pari ina mali o me lo shop hali habadusa ori si iroyin meji lo wa laye ani alakoko ti won pe ni iroyin banuje gbogbo eni to ba foke mama yi gbogbo on to ba le fi sami ni o fi sami loruko baba to ma ti temi mimo oni gba iroyin banuje iroyin banuje ni iroyin ti mo pa ni lekun iroyin ti o po lekun iroyin ti mo je keyin oni high blood pressure tbp ri o fi rise oni gba laye loruko jesu oni gba iroyin bi ekigbe ori mi ko iroyin bi eleda mi ko eleda awon omo mi ko mama yi baba yi lori awon omo to bi o ni gba iroyin bi lori kankan in the name of Jesus number 14:28 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se in to ba fenu eso na ni bibeli ni iku atiye abi awon re na lo wa iroyin ayo ati iroyin bi awon na won fi so eni ti o fa won so bi si o loruko Jesu o ni ba pade laye in the name of Jesus nje je mo pe ka course la won ti mo so iroyin bi won ti form group to ba ri won gbogbo ti mo so laye won ni so ire nipa iyan to ba pade awon oniroyin bi ilu kotan kotan kowo kowo oni won mo lu fun yan mo ni won lori sirisi be lomi ba ti gbo bayo mo gbo woli yen to ti de ojo kan won mo le ti mo gan won mo fe gbo ti sele bi sele eisa eni to nwo se ti akan ni yo kan pe kan ri ke sele ti omi tori pe kini ti tobi len to ngbenu ti wa ju eni to ngbenu aye lo bo ba ndu dojo to gboro yin bi npe odekun ni epafra o kan du titi lai lai ni sa emi egba royin bi gogo se nje ti olodun gogo iwasu mi royin ayo ni in ti won pe ni yin rere se igbo gospel ni olofi yato si gogo esin gospel la pe good news ni won pe ni gospel mama fowo ka wujere iyen ni pe arin ori e mo yan oloni gege bi eni to tobi ninu mi bo se ni ki npase iroyin dunu iroyin ayo iroyin banuje mejeji won jo ma rin ni lodo ti e o ni gba royin bi inu le re mo pa lase ki royin re o jawo be o ye se nkankan fun mi mami te ba sumo le ko ye sile ko mo fe ran iroyin ayo si mo fe ran iroyin ayo si e ba mi sile kun ni seju kan ni enikan ni mo sile kun e fo wole e fan ko ni o wole bayi iroyin ayo ni o da ba ku amana ya beli kadami ku amena shahaladesha olorun emi awon woli gbogbo le ti an silekun ile ti won silekun won le iroyin ayo iroyin ayo iroyin dunu iroyin gbega oni ko wole to wa in the name of Jesus kin to fun yin la pere awon ti iroyin ayo wole ati awon ti iroyin biba am je wa fikun o se se ko je pe titi disin iroyin to mo gbo ni iroyin bi mo po fopin si o ni gbo iroyin bi mo lai lai in the name of Jesus as I say pari women convention olorun wa so nkankan fun mi o ni iko mi to ba di ola so fun gbogbo awon omo olorun pata ki won wa so to ba se tele awon okun o mu handkerchief meji meji nbe lo won o se se ki won tele because adua to la niyan ki se nti ope leyin gba ta ba gbadua yen tan a bo sinu old auditorium ibe ma ti mo gbe owo le awon eniyan isin meji na ni o ku si isin alakoko yo bere ni ago mejo abo a pari yen si bi owo ago kan in joji odago kan nitori awon ti mo fe gbo wole but normal service o pari titi 12-11:30 ma wa bo sinu deliverance ma mo gbadua fun awon eyan ma mo se tusile leyin gba ta ba pari yen and a bere second service ni ago merin osan iyen na pari si bi owo ago mefa ma se deliverance boya bi 30 or 40 minutes iyen na pari si 7 olukulu won mo lole isin to ba convenient fun ninu mejeje ni clinic ni to lie iyen ni wema lati iwo rode wo moto gbagi eleve so kale ni garage ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yin se iya olenu adua ni mo gba ba se gbadua pe oluwa ba wa si awon omo yen ele oh marathon fasting ko sawon ti obu atan awon ka course ti mo soro bi won gbe posto mi won gbe phone mi won so risirisi nkan ateti mo so ateti nso won san fe nfi mo tajara won won fe ro pa won le di mi awon le awon le awon le awon le fi enu jami wale aisha eni ti o gbe mi soke o le jami wale eni to gbe mi soke lo pa lase pe ki mo wa loke mo nawo si omo mo gbogbo omo to ba bi owo ko si kankan nu won ti o gba royin bi eke ori mi ko eda mi ko iroyin bi ni ojo kan ni Jacob wa nu le re awon omo egan ni o mu royin banuje wa ba won ni daddy eran ko buburu ti pa second to the last born waje ninu we Genesis eran ko buku ti pa e to je omo te feran ju omo o si mo po feran won ni eran ko buburu ti pa je bibeli ni baba yen sunkun titi tori omo yen o ni iya mo ko gbo pe fun opolopo ojo odun lo fi mo fun omo yen si won si gbagbe e leyin odun metala nkan kan sele nu we Genesis chapter 45 ni verse 25 Genesis 45 e je nkuku ka verse 26 tori time e gbo nti bibeli so o ni won si wi fun pe Joseph ta so ipo kunjo ni Joseph nbe laye o o si ni bale o ti di governor ni ile Egypt o si re Jacob de inu nitori ko gba won gbo ko gba won gbo eyin na le fenu so fun mi pe omo mi ku eyin na le so pe ran ko buburu ti faya and that's why Aisha mama binus ju so ye ntin so nkan buku si oyen o le pada wa ero bu to nini ero ti o da ninu e awon na won mo mo unjo ti won ta aburo won awon na won mo mo pada wa won mo to se gbogbo awon ti ma bo wa ti ma so so guso won gugu ma ntojo oto won ma wa su tojo oto won ma ise yin rere tojo ti to but nitori inu won won ma ma ma fe so ijeje mo pa won egbe ina ni gbogbo won na won parapo ti en tun wa so ro yin ayo fun emi baba gbogbo eni to ti soro ibi mi je won pada gbe iroyin ayo mi wa emeli amanasha iroyin ayo wa sa bibeli ni won si pada wa won ni omo re ta lokunjo ni nbe laye o o ti di governor igba ta yo ba fi pada wa gbe iroyin e igba won fi ba bere si soro re o ti de yan la o ti tobi o ti gbile o ti gborege jige eke baba ose mi leleyi ma gba good news affirmation mo gbo leti mi o ni so fun awon eyan mi pe won gba good news o wa ni to ba di ola ka wa aso ta le tele ori aso yen la joko si isin to la ise aramanda in to tun ri kan o tun sele enikan ni woli saju ana lati fe gba ori si position ori si ipo ipo bi meje le yan mo wa to ba fe gba won abami adua 6 or 7 different positions leyan le wa to fi le gbadu abami imi o tun waye lola ah jesu mo da o ijo wo ni wonu o wonu e ijo wo lo gba jesu ti mo fi nlo yi ijo wo lo je mu kuntun eni to gba mi ku ninu esin eni to tun mi le to fi ona han mi e je won se bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ki lo wa sele 27 won ni won si so oro joseph gbogbo fun won fi han won ni omo yin be laye gbogbo nti ma so re ti o si wi fun won nigbati jacob baba joseph gan ri keke ti joseph ran wa lati fi mu wa won fe mu pada won o ni e lo ba mu baba mi wa o ni okan jacob baba won soji emi nu e soji pe ah se mo tun le gbaroyin ayo pelu condition ti mo wa yi se mo tun le gbo on to dun se aye mi tun le pada dide won le mi e soji on lo bi je pe iroyin ayo in mo so emi ji ni iroyin dunnu mama yi ko to fi aye ile baba yi ko to fi aye ile lori gbogbo omo to bi o pada gba iroyin ayo mi omo awon omo yen le mo yin wo o le je gbogbo to omo gbo ni pe mami e wa omo yin o to tin mu gbo tabi ki won so pe won mo to tin mu lagbaja o nbe police station o ki won so pe omo to ti daran mo wori se royin ti omo fun oni yen oluwa lo won yi owo yi wa gbo ti won ni omo re mo ti de lu oba won mo ni ko bi iya kan o lo mo mi sa lo nle Jesus ti lo ti share testimony o ni omo mi ti sa lo nle o ni mi ori ninu gbogbo omo ti mo bi obini oni mo fa gbo omo buku ni ko da o ni o buru de bi hi afi bo se dijo kan mama yen ni afi bo se dijo kan ni o ba wa ba mi nle o dabi eni ikoye nbe yen ni momo nbe won ni omo yin lawon fe omo yin fe ba yin soro o lo le wo nbe won ba ni eyi lagbaja won ba da ko e o lo ni ah lo nba gba phone nibi ti tin soro ba ni mo emi emi lomo yin o e mo binu si mi o be ri mi lati ejo yi Canada mo wa bayi o o ni bi se so pe Canada mo wa bayi phone ba ku o lo ni ha bo lo se be se bayi awon ba sare tun san phone awon se gbe ba won se san phone pada awon ori mo o ti jase okan won san se pi pi Canada ki abe won omo to je pe won mo mu lo police station sere ni ti mo fa gboki o berin berin o ni bo se dibi o se se die si lo ba ni mo emi mo tun ti pe yin o phone yin o dabi en poku ni mo mo pe ti charge e bayi in ti mo fe so fun yin ni pe mo ti de Canada bayi aburo mi mo fe ka se ti se to bi o se ma bo iya yen ni in boya ki n bu ekun ni o won lawon ni se ke se pe tolopa lo wa o lo ni a bi n ba wa wa ewo number ti mo fi pe yin ami mama rin lo waju ko rin lo si eyin oluwa so fun mi gbogbo eyin te n gbo mi laare ohun to ni ki n so fun oni pe ti n ba ti pari nibi nisin e bu omi e fi fowo e fi fo ese e wa pade mi lori Facebook pelu anointing won yin e pade mi lori YouTube e pade mi lori TikTok o emi oluwa ni so di mimo fo pe bo fe bo ko o pada gba iroyin ayo gbogbo eyan omo olohun te wa ni ilu Canada to ba ti di on the 22 of September 22 osu ta wa mama so lo mo nbe daddy se lo mo ni Canada gbogbo eyin omo olohun te ngbo mi e ba mi pe awon omo yin eni wo ni odekun le so pe ki won pade awon eni kan ni bo le wa e je fun yin number yi e n ba ti so fun mi pe e fun mi ni iwe ilewo ti ma send so mo mi mo fe ko wa sibi te ti gbadua fun won oluwa ni lo gbadua ki si anoint won owo n ti ma se ni ojo kan pele na ni on the 22 lo bossi on the 22 o bossi ojo anu eni kan lojo wednesday se ni se ni iro o aro ti won ale ti wa ni ale ti won aro ti wa nbi ni so time wo bara won mu enikan ni woli bo la se wa fe se yen se ri number ti mo fe fun yin e kan fi whatsapp mi lori whatsapp mo pe mo ba pe ma block e ti n ba si ti le block number re ko le wole mo lai lai ijo to ba si ni lo mi a je ko ti block e ni e kan fi e ko text message si mi pe e kan send mi ni iwe ilewo fun ki inform mi ma wa ju iwe ilewo yen si o emi mo bi se ju si o ma send yes o ba send yes o mo re tin be ni lu Canada ko fi le mo juwe tin ba ni pe ni isin o le mo ye yin si 081 6 meta yen 7 kan 34 43 081 6 meta yen 7 kan 34 43 e kan bi send message si mi lori WhatsApp engineer e je nwo oro ti mama iso
1: e ka ro baba mi emi na ma pada le ri 2021 mo join pe yi mo sa n tele yin mo wa 2021 yen mo gba promotion from level 4 to level 8 mo go si state local government mo wa mo go si state kini yawa da wo duro titi 22 23 24 mi ri koko but 23 and yen mi so pe ki lo so re first salary in 2024 mo ko wa fun yin ninu office yin old office yin e bere lo mi pe ta lo ni ki n ko wa mo ni emi mi lo ni ki n ko wa omo mi ti se irajo ilo yibo gba yin ko bo si 2024 se samu omo gba to ma di bi September 2024 after birthday yin o se samu yin won mu o wa ni won po un pada po ma repeat exam yin oni ko de sele ri be oda o pada se samu omo o traveler ni September ni October or November 2024 yin yen lo be amuye ri o amaru ko jade unexpectedly this last year I lo se introduction one of my wedding amojo mama ni mo ma n ba soro ju ni kin ba yin soro mo se so mo pe mama mo so mo send message si won pe wedding ti bossi o ma se ni July 4 but thank god date mama lo bossi a se July 4 2026 thank god that din me be wedding ti won se ri ni romi lomo mi se wedding ti won se ri ni deliver be lo se everything went on smoothly baba mi ah baba mi e seun go e je ki mona adura mo gba mo gba bo mo wa ni Christ mo wa ni church but mi o mo lohun mi o madura gba lowo ara mi nikan mi o le tan ko se fun ara mi nigba ti pe pastor kini keji nigba ti mo mo ni mo jabu bu pastor danu lara ti mo bere si ni gbadura mi o foro yi lo anybody mi fi lo anybody mi member yin ni mi ni sona church kan ife so church member yin ni mi but mo n gbadura fun ara mi mo de fojo wedding bi ti pastor dekule pastors ba le ri wedding won se ni akoko to le ti nigeria o deun ti oyo state go deun emi na oyo state lo mo mi fe ti se o gbodo ri se olorun fo gbodo faye gba re o gbodo faye gba mi baba mi olorun faye gba re o faye gba mi olorun gba gbogbo e to te wa to wa se kini ju fun mi nigba ti aso mi 10 days yen gba ton lo ti everybody lo mi lo mo lo temi lojo wednesday wedding ko bi jo merin mo wa lo ito ku lojo wedding gangan sheri ti jo ka pari omi yin ti lo mi rara o aburo ko mi kan ti ku fun mi 200,000 pe ki fi ko wedding mo le mi mo lowo ikere teba ma help mi ke help teba de ni help me je ki mo se mo ko mo yo joru ko mi oruko baba yin lo nje toro ko mi ti ko e di jokeji o ni ki send account mi ba do ma di jokeji ti awumi yen pe 10 days she lo send 300,000 mo sare ko mi ti mo joko si mo lo si waju pepe mo lo yira e emi na ti n gbo owo ti mi o gba re baba mi mo dupe lowo olorun mo dupe tori pe gba ipe gba ipe mo dupe tori pe olorun ti leyin mo dupe tori pe nko wa leko awa nu de je omo ile ti omo mo gbe olorun yin ga ton ba so ipo ogun le se ogun yin pe awa e ma se lo awa na ntele yin ta jo de joba orun iun ke pastor kankan mo pastor e pe adura fun mi pastor se I do things according to your petitions. God bless you. More anointing. But my regards to mama.
0: Nice. In the end, good news in here. E wo be se o lambo. Ti a ba ti setan ni sin e lo bomi. E fo eseyin. E si fo wo yin. Gbogbo awon ti o ba se be won pade mi ni 6:30 lori Facebook ati YouTube. To ba wa di ola, e kan mu aso tele tele, e mu bo won we ma. E so pe good news. Next.
2: Ame karo sa o emi anike omo je yin lori afefe ni olateko emi na ti le ri o oluwa ti se ohun ana te nipa ma rowo emi na rowo o mo rowo aburo oko mi to send 500,000 si mi mo tin ba won soro lati bi job mi lo kan ma to ya mo sa nja to ba won soro sa ma we like say the account number bi mo se ya lati lori moju ni 500,000 oluwa se ohun ba mi dupe mi e se o
0: nice, nice. One ni ba won se 500,000 ngba won laju owo won ri olufe ko si good news to to laye bo se n gbo good news tenikan bi won se gbo ti enan eje mo fi ti baba ise lo
3: hello sir baba mi o e kaaro sir e ku se oluwa o olorun atubo ma dro ti yin mo anointing in Jesus name ba no le ri o e ma ti dile mi o se yi lo pe odun kan ba wa si ni auditorium ni wema gade toro kan ta fe ko lo nse fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo nse fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun a dupe fun olorun elekeji olorun ti se moto fa wa nu ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon itoku fun wa e se gan ni sa a dupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa
0: nice inu mi do si bo dai e wo good news ti e won wa si wema e nbo wema lola ipade abami and an gba radi fun ipade yen ni August bakan na nibi ti gbogbo eyan o ti ma lo 1 and a half hour but ola iyato oloto ni to won to oni ka ti asole awon okun ti o ba laso iwe mi ti n laso burai awa ra mu aso white a tesile ele awa jokule leyin ta ba pari ma ko gbogbo awon ti an ba fe igbowole adua iwosan itusile a ko won sinu oluwa ti eta mo lo tele ma si mo gbadua fun won be isin meji na la se e ko lenu diary ki se nti o pe ato eyin omo na won ti seju su mi nu studio won ni mo lo e wa tewo bi n ba se kun bi nisin kan sanwo e ko san ese e kan pade mi nibo lori YouTube o dekunle epaphras tabi Facebook tabi TikTok e wa gbo ikilo emi e ba yan chat o mo be do olon kankan chat bayi lo oluwa wi gbogbo eni to ba gbo mi kini o to su ko se yo to tan gba good news gba good news gba good news gba good news in the name of Jesus Christ e je wa fe le ikun sa o gbogbo eyan omo olon mo fe ko mu ida mewa good news mo fe ko mu ore pe ma gba good news ore ti mo fi osan laaro iniyan oluwa mo fe gba iroyin ayo mo ru ebo ti ko wa si n to le mu n to ba wa lati nu okan temi olon ba ni o se ko si afipase awa ti mo pe dandan ni ka san da mewa account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo lohun ti won bi loni ten mark wedding anniversary yin eyin na ma bo awon to mark birthday won loni ekunle eje kin so tele kin to gbadua ese bibeli la fe ka lati iwe Ezekiel chapter 13 titi wo 18 Ezekiel chapter 13, titi wo 18. Oni ni won bi o, oni lo sayajo birthday re. Oni le mark wedding anniversary. E kunle ki so tele. Mo gbe owo mi soke. Oro bi ope oni tan ninu irajo re. Happy birthday to birthday celebrant. Happy wedding anniversary. Mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony. Number te si a testimony yin si re. 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
4: Sweetie, these people today active. Them they give me joy, no be small.
5: Oh yeah, now here we go, here we go.
6: Why them no go dey active? When did they always listen to Flanger? We want Ubonga OAP. Good life, the spectacular. Omo yakwayaski, miti yaski, tukbaski, the pile. Ishak you. Say. Them no dey use clear eye, they do razo. Now get the monotone and get the advantage. If you want to tori your lover,
7: deck with Flanger.
6: Faji time, mko.
7: Deck with Flanger.
6: Nakana.
7: Deck with Flanger.
6: Oh boy, where my tally number now?
7: Please hit the Flanger.
6: Plus miliki time with too much sauce. All day, campe on top Flanger with good life, this spectacular. Listen to Flanger from Monday to Friday from 6 p.m. to 10 p.m. On top station, we make sense like sentence. The headquarters of Afrobeat, Niger FM 92.7, Port Harcourt.
8: Make we Flanger.